mo ay fali ni judu suma yangi comme tane djima wele segu kalula nankama siga zo kalula nankama chekama nutijani sek keyboard.

Rinlah ang isang buhay pa. Feel mo na ang araw at ang buwan. Dahil nakisikat na kailanman. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagka